0: magochi baglen vitiri bebe.
1: Ai wakanye pe.
0: Oh. Ai wataka taka pesa na ndani ku gochi ku ningi yo glen ora pachubu bye bye.
1: Oh, saka nasi ri kuvi.
0: Ai wa nasi takokwa na mbira dadza Darlington Dumba. Pa gochi gochi pa mereki.
1: Ah, saka tsanga na ikoko.
0: Ai wakawani.
1: Adirika.

ke ngishaye ngikhathele ngisaphambili emva ngabe ngiqonde ntanjone thugobile wena owona selata sokubulawayo uSolobhoni njengoba ngishilo sikuhlela amasiko ezomdabuko inhloso ke ukuthi amasiko ezomdabuko zingachabalali-ke laphana imvelaphi yethu

Hayi ke kwazi kwaba buhlungu kuthiwa noma ngabe kuthiwa ungeza kuthiwa ukhona omunye ogulayo oyilunga lomndeni kodwa ule kude wena emazweni awukwazi ukufika khona noma ngezwe kuthiwa nje kuyaphuthuma abanakudla abanashukela kuba nzima ukuthi ungenza ngaleso sifiso ofisa ngaso ngoba ukude le ngithatha ke ugandaganda baseningizimu Afrika beshiya kamnandi besithi iy'nunu kuthiwa noma emubi ke ngiyamthanda mina ake kumuntu omubi.

ngabe nizikhula ke inhliziyo zabantu. Lizivuthuze, lizivuthuze, lizigqule, lizigqule ngamatshe. Lizihlifize, lizihlifize ke umuntu egcina uthando selungekho. Abethu yena ngikhetha utshwala. Utshwala nje abukaze bangilimaza, ngiyazivuthuzela, ngizijakele, ngihambe ngiyelala.